diasporas ila fiya kek ndoyi si malangna ni limbi ci grojit la way radio diffusion nationale tchadien tokak lo wase kad mo mohammed ceci mbang ikoute ngan nga doti kogi rinena tijani sen ramat abiat nina wase si made ke ta arab mata ma ceci mbang ko bojo mamwan made ceci kundoy bola wala djuma se ke konono bay ko konso yen ko ke kembal ko dubjo ko jokal ne ke konono wa bay ke mehe dotu yidi mam day kar sik ndoy bola mama de sipa wore mbangi ikutu ngan go doti ikuti gidi mi mona bisit na jike dobe tu bona jike dobe tu tamam te dambe ria sigi ya kar sim bangi ikuti gidi ko gi mi atorob ya ka de si ka de jato tina na do na jike bay wa bay na jike so do ma ka gi ni pa ke dokaglo atura jaun to ni banga wasa was ngai wo kulo ngai lo tenga ba tenga ngai wo de neli lai ngai ni ba nge giriya gi dan ko ka ngo ni na na i go sun ke tam ye ban ta yani dokaglo na aturu to ke jin doli do bi te ji ko ga ke cha te gla ji tan go gi dan gir sai ni ka de ko ju wi ka ga ba ja mai ta yani dokaglo na tur abar ne changement climatique ni ke jindoli dobi tale bay wa wa si wajiter wajitris ge na ji sima jinga imba mamgo ta sia dik mbango ko dik ko gi ta sna ni more 61 53 53 20 61 53 53 20 bay mbango ko dik ko gi oge kadi bari bari renga ko sik mar sik la pia ale bola nge gir ku jara te eglise catholique lokada wan si sima de guto den undum daga de sia wo bay dopsa ji kragna fidèle micro bay Lionel nomen gar matsipa ke takla gir jawine kum ji kete oy vieri giri kad bolan do dimanche ni ba mama de si pag ke man man gnisé ad to vox tan jide awase ji made vieri c'est parti.

Voilà, 61 53 53 20, 61 53 53 20. Voilà, Nadia Kouakag, Ninana, voilà, Inadjenem, Dedjike, Nosit, Tamye, Kate, Avik, Girg, Yasik, Kumadjike, Nosin, Ba, Idaike, Ara, Sidi, Ninkos, Kachat, Kari, Ali, Waba. Donc, à Gloni, à Toura, Dignac, Roroko, Kumadjike, Loua, Ningaba, Ningaba, Igeri, Kate, Ganga, Lore, Ningaba, Ini, Ba, Kumadjike, Da, Degi, Moïke, Klogete, Malang. Yago, Kononi, Igeri, Kate, Google inde maya ini ke baywa inde mai ai ba kuma daga re kilmanto ade kilman sew bugum ba ide ndul kuma daga awo kade nelato ba ketere kilman sew bugum ba ngai ba luwan ngai mbeta Ogo te se yamane a ede. Ade kete re doran kilmanu guto keme re barag no ba ne la to majingay. Ni ba gogla ni ba chitin jajinde ma jajan ishe ni miya guno ni chitin ke tchele tila na se sundu. Adre manu sew ake kilman to ba da ba ne la to. Oku marigere kilman guto kono gijelo aninge. Adeku marigere diga anba dene chitikine yankur oro ale ba yankur sey. Changement climatique sey une réalité. Yankur oro ko to. O gogla inde mana ini ba lo ninge ni. Ike kad nel to nsey be ta kad ide ndulu dene bala. Nela to sey taba ma gige am ta ko majino ni ye ba kuma daga dokoki ka ta majala inga nel to sai be ka ri tan ko majino ali ora da diga ku baldo so do ma daga ti sai gni ba guton duniya an to to o kono gi ge lo ma daga ni diga riran ku ji gin ne ni de ku wan ka ga guto ba ya ku mamam den ka najin to bola ni ba giri ka de re dokum lo ku chatla kaguku kuwagu koni re kemya ku butu ba awuniya ka su kutme heno ni ikos gu ku kembe tu ku kona won kag wala mu da mu ne dege ne batun ku kagu ko malangali dege won kag no ngayo ba maji kar ku kag ni ba sa to ngai dum chitri ki gere lo nga ni ngaya ide bo ku man giri sei ba dege ku baldo so do matika ke iko re nyin gi giri no gi ge ni no ni ne na tambang do yi de ndultu to do re lo nga ngai ni kya nji kuju bai bai wa re de nda ni ventilateur klim gi gi ba to chit nel ko na ala de de ndul gu no ni ali gos kle gu ku rang to no sai bai ku so do kwa kag ade re majala awi do krang tu gu nang krang tu mayar ku de gu ni na aran gu kla ka da ba ne ta yani changement climatique nga konto arani bai giri majal ba lo ni donan ka si hektar ko gino degaran male ka de mayer ka da won ka ga keme asiya ku kutjo ake kut ku gidno ay tak lagir noni mayer kini na une tam ye ka de nan ba ne yani changement climatique nga kono wadna ila ngra na toni wala jetere kawro ni ke dopsaji kragna fidelte amun pa ke do ba tropical musique wa seji made kuma ke kete bay

0: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans ou d'un dossier, le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakar. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angabe Karmare, à l'état touré. Gunka Goutaïdandi, Undakame, Go, Kuladjiri, Matoda, Ndubalm Telum Gaïsko, Kanjiklamia, Telum Gulil Denedje. Tako, Kagmi.
1: Alpha Neda, Akiskine, Awa. Alpha.
2: Ai abadu bal inga ideda anja papa de rikeda ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
1: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma ko se isidu banban kam gariwa
2: nga ki nga de kele ya ne de da ya de rikiya mai
1: nga ile abam ne ribane
2: abadu bal
1: ma jaiwa
2: ya to ban
1: to ma jaibi
2: adida ne tawayi wa ci si bane
1: a ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le sijada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayi mo se ta diba japa wale lwa
2: nani le bulan ya ne ngira ya fatara wa
1: ah ta lungonu ma adeline le lwa
2: ah be wa ah adeline ah.
1: Adeline la ya ta bodi kwenje isei le ban joke de le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
2: kura mare ne glo bale ne dawdu bal jose ban mudan ajaw ne lo
1: nga ngunne bisle e wa ne ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wa ne ma jare jinja kingana ja patar ji ma jare ba ba ko dulwa nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoy din bale din ne kwa jele godo
2: Yeah.
1: Eba na inungungu tabu kwenye jeliba na isi ine. Magum tonane jekumari nilika undenu mtartar. Eba njili wa mdo si jendu. Nga bukura mare toba deda. Mali tu nekuma ya arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jekuma madrejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Japatar jile. Mali. Magine jekuma mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigu kam largi nyanya ne madji ba wono ngam gersi sai baujile
2: li sai tura ne le abida ye chiri du jamal i gali ne le gali wul jamal do kala ta di ba ja pa ba yi de kan li sai fa albi tala dalil re wuri jamal de jere
1: hai ta di ba ma pa we a dalil ne ba kura marele
2: mo bo yi i kulu i kam mo mu ya ba wa ne kin ga bonwa
1: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na kara jisi na bolebo e ya de mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ya jenja maidilwa e kara ele mandle adeline gaud nele di mandig ban mai yeba weno ha mandle adeline no ba ya kisiba kula dwai na mba pa di se ne kinga bam giwa ndokridi ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ko ngaba ide ingam do di pa banoda undari jova no na ngungu madu pet tu mwabe on tay do da bien doin ta pul ne ba mama pa tar ba ya kunu tar le kila da dan abi ban ha
2: maji mu ya malikulu tu ya pa ne le da mali ntare tar le dorm dum bur ga mi sin da kula lama ga dan kulu gudo
1: he
2: ngada targi mai bil baba ide mba fa da kila mai pole ba ja pa dusuma kan bim nyumba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga mada u au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ne maje ba no da male mis retret ane ji gi au pa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film mai oji sai a gi sai le bu di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiban dinji ga wirgi do yidaw duba di mai da ya adini la dinji le si a to doji daw dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jengle ba
1: ji
2: da ni be bai din biya ba chinil biwa ne no mam to mu da low ba
1: be ne gi tu gi sinele woli bu adini ba e gi nanje morle ka de ba tetale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adilin je godo bale din ne jobar ko adilin je kula kunda akunda
2: nda kor kula gosma dia
1: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
2: beta
1: bango
2: beta tambayi bane
1: adilin gun nan kara bag nan nole le sa en ka wadon gun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
2: iya tade joci biwa
1: hai ma tadi jol ban me hein mama tadi jol bal bula mama tadi ya bida da in yakuba lardongon de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jin yo
2: do tu gun do no le kulu gi iya wa tin adu kuduma din ya le le ga wole gese gi nai sa gi 500 mil le le iya iya wa ngaji ta nga
1: ah e kula kuba bo e gun no le da kulu si jin nan jile dairin gonne ka adeline ne de kan si jeyi ida arlar dol gonne tol la le ngokomale ala due tol da du adeline ne de kan si jeyi bo da di da mama sa le modida ma ko da google se ya da di wa bida
2: i adeline ar kino ama mare mare de da adeline targi da utura ne li fokare e kulu o ara ne biadu maji da a ka kula adeline Arkino Adeline odine ile tudo wa wari gol mimi sha ba ti ta njik charbi
3: yo baba
2: odu dawa nebe
1: ngono manju ya bartu de glass veneda
2: ah voilà
1: ile to sine de pata mamu
2: aha ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
3: arsen le ya mo baba
2: ah voilà riad ri mi li bano
1: ah
3: arsen ba to riala nana
1: arsen ba dire ya da kula maja ya ta
3: Eh len don le au ay moto je
1: ta. Ma dan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai gi mai ni je mor le da akout vevir je. Akout camion je gu nda ro la pala je ni je biwa. Moto ba ay ni da karwa sa tole ba o panel wa.
2: I aba durbali.
1: Ah.
2: Durbali ada absent. Absent nan bo len je da theater je to. Gu nu pwit gu mi je bi. Absent ba di do wala.
3: Bitin
2: tele da la bon ba.
3: To absent el babur ya da arsen.
2: Kaga din ya karala lwa
1: Kasen
3: Arsen nana
1: Nil si se
2: ngi basi Mali de ya kana Dele kan si dele ya jo tare ba
1: Adeline
3: Yo
1: Mali ma kulai kai o Ile nai karaba ji si jeyndu Ito nai da lundul ba jodul jodulo Ito karda ki ga ito kam si jey jodulo kara O yale
3: Mamu
1: Akula doy nangul ba Ta ja kulai ni la ko kula Arsen wa Kasen le au kulai kara ko akusun be na tu ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai njedi ne njeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
2: ka ni to yi anga ifare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
1: a dit lar da a dit lar go to retraite de baba lele mpa
2: aha ida ta kuma ibano
1: oya la retraite de baba le asa gis na ay sei sa ben ba isne ma kala ku usal a dit ba male adidu jambal jele adidu jambal ki do giremi jebe parce male na dile mai gido bare na good le odam oda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da nine e punch be ngangu
3: bolo na ne jigi tura je line le e ay moto ta bali akin
1: da ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale e ya ta dene ne da ba jinja ka urgul de ne lebe la do ile jata de ne kan ji guide lo
3: kai
1: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga no le eh gno le man jan se ne ka ur karde ba do bar konjele akunda bo e karse nu nali akunda do bar konjele o ya nga bu o to kula gi nya ba junda do ida ne gno le akula do ina ngel ba ndo kredit kul ma e gi etats-unis nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan di moto
2: Voilà, j'ai eu le jatabia. Mais il y a la douze mounden doodle
1: dolba.
2: Hein? Douze mounden doodle bada. Il y a la lali caramba, pet perba. Jaguji down le dap no guidibi. Boka il y a le bout toujida. Deka dap no guidida. At no day is the cassale, ne cassale, dundoka wounden in le cassale. Donc, male, kubu, colada, pedli. Noale. Ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tugu adi lui bi si jegi sud voyage kara kuru de sire to a kuru tel kaud la a kula tugu bo ji da de beni ji da ki be de no ne do ji le de kara kara kara tu awula
1: e to wala e to bur ba ta de ne biwa
2: ah na wala pa ja o to ki ya ba de ta de ne ja wala ro
1: ja wala da mai o to ki ya ba de
2: ku
1: e to buru
3: baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar doga urirom diada ne jeli ayde dije yana geje mangje bu jampal gtena utu pan bu bishije bu ne jeli ayge geje ne liaba ra rasa mister sigma buga kari dokul gererom dal asa arsen le male yan ingo tar be yato isinde pajana ne jegnu na kinga da bana rene wanana
4: targa uturane le di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima pasije batar
2: yo batar ya ingode ya nji uda karba us kobini ba wakul osije ni kar au wula
4: iya wawa wule
3: uraje be kadu buga ta sidi kai babe ya bani ya wanda kai dokula
5: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kwara uryanga wa ngunele kwara uryanga ba Adeline
3: hai Rosalie
5: yali ngon
3: to banwa
5: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
3: kai gokom dokula ya mare engima odnele to ibuga biba ma unjadne
5: libara ne
3: kai nga itale si den siarsen le olva mama ingwa targ dom kulutul kara da ba woni wan
5: sen siarsen gi bara ne do
3: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te le unda ta ki ta nana i ne je na uge je jambal gi te na u di ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
5: jambal
3: do bagli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona nu ma
5: ngo
3: no kulna kuga bi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya ka dole atel tel ba arsen gine bam pana wi wa to so do wa to wa tel turane je dare to kidra sa ma bele arsen li ya bam mo ba umno
5: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na igi arsen gartan arsen le ga gu kapo te ya ne ne le akinga gu slera ba jambal mala so ndogra ba do se dot bana jambal mamure da de mang nga mai to mpo ba da de jambal ba mata ine la
3: amurle to avugul wali am ge do mo indum ban le ada ban bi
5: ha gu thawle to taidu amur bana to avugle mi ya to avugle gria kari sanga gu majita da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
3: aka ingodli ha
5: ma jigam jage tok jigam jage di basa basa kemde arngkat ga de mata ibai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba one ba kinga jamal ba sobari ataine li sawo tselbi ma ton mule yala
3: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gim dali nadi dineje gidite noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen akara karde ada kai baba din senanada exagere maroi ngumara kul migralda da ite graga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: ma je continue u kemi kede ya hey arsen gu moruma guso magumrane pareje ba arsen tata mare arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na maragi tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagus ton tayne da manum to mbo mare he he jamal so di tane dene oi
3: sheri
6: oui ma sheri
3: hay ar kai ne yawa
6: ne mama da bana
3: iya ombele ma to ban gu ban biya
6: nga da ban ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
3: Taguma mulai ne da urumbi ya mulai ne tagu baba dan se nana ji pasi sine no liba
6: mo motai dum
3: ile ide wozo be si den jawara le na ta de ne kene da na condition je na ya wa bane da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa ga jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba
6: baba la dole ngo ko ingi jono makuba
3: gitin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne gbal kara le a ku gabat
6: munda
3: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misneda lar gnole eli aru kugan dane dobarli mama
6: so
3: ba nana kara neli nagi champal jemi ba papa kan nigi hunda jemi bi dan ne je gitnde kara da ba ta mandle bi batin
6: babalo gumar sen neli aba no asi kala si patunga se gesene bi
3: mun suite lam ba pa bi da to kedrenya
6: bi ma dia mota idi asheri bogne gimis nele karo osumle osumbai yi
3: beya
6: ma mila tarnele
3: ma ko mi gergau to gi ya sanga tare tam dia
6: ma bogne mis nele iya yi na idi deb karim gi ala orda dai dibane
3: ai apa lo ba we ka mu
6: us ne je to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gimis nele mi gei bam tel mi gei
3: ma ko mi gergau to gi gemi abu
6: ngodlem ngom mai tarnole Domi a bisila godo kene tumba tali. Enji targi dangelba. Me, na, la retret bo. La ibo gido pali. I jogro i dodel.
3: Beya.
6: Malem to do jong ma misne. Bogne gimi gei gi. Ma ingotu mare. Mta pare je gim tos de mom nadile. Mom bay i.
3: Beya.
6: Mja de karim da granje na. Iga unia buga de buga nga unia me. Ine to imagina da ibana I daspe tunjan jir kolo abe tamge koi kunda imborum de kardo osmana mai I jogro yeng nolba me do kara isno gralum gu sur gi grenole
3: gra
6: si gra skolo
3: enda la se kare inga baba se kai
6: ba no ba to du ga ya de sa ja resoudre problème non don I jogro yel ya tela ka obe mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda ima arbaba on bad mbaba
3: madia
6: engi nele awunar onkuli ipana si tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue makinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare Ala jogro yel baba sheri.
3: Ma jogro mo
6: ba. Yi yon doy tar pel pel gaw ne mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni kaw dar di kama. Jogro yel ma makaw do grand judes ko du.
3: Ma di ada ma kul ma tel kaw be ra ima je kar baba je le bata.
6: Yi jogro yel sheri.
3: Ala se
6: ma de ra ja kingana bi ba.
3: Oyo.
6: OK merci.
3: Ah o agradi grand judes ko le a maybe.
6: Beya.
3: Beya.
6: Koko. Coco.
7: Oui.
6: Hi, grand Jugasco.
7: Hi, Arsène.
6: Oh.
7: Ah, banouan, Jugo.
6: Madi, a grand.
7: Hi. A bon, il est dit, dom de avant, ou pas, dom, boussine, là.
6: Grand.
7: Eh.
6: Y a un nom, allez, au gomme, et ne doit pas t'arrêter, ou bien.
7: Ah, bien, bon.
6: Non, pas, allez.
7: Isna, on t'a coupé, non, va.
6: La bonne, a grand.
7: Madi, a petit.
6: Doit, Jo, Marie.
7: Madi, a.
6: Jamais, allez, va te tard, va, Jo, doua, ou non.
7: Aïe, jamais, allez, y a au gomme, mon. Ah, sinon le cadre dans ma gueule, elle
6: est. Amena tétade. Où m'y tiroi de l'olé. D'où n'y a l'air, Abana.
7: Aïba ou Badon, c'est une dame, ma de tout wale.
6: Grand.
7: Si, si, bah, y'a ta barbe, elle
6: est. Ma de couleur, Andi, on d'aille. Dis, gueule, bolo, du banel. Njawala, le malé.
7: Njawala. Njawala.
6: Belle sœur, les. Njawala, j'ai l'air. Oh, patare, oui, oh. Dira, n'est-ce
7: pas? Tu peux m'a dit.
6: Urumbi, ou va.
7: Diba aussi mare ba chese donje njawalade njawala ba au sara un kene kauta denebi igi sini andogu njeg njawala ba dogu tulak mungu kwende ndo mare ba jene ba diba ka se njawala ayaya me bula njawala
6: dele din na igu bodro jebe bu
7: hein
6: din ay bodro le na le si jen tadu ala yi jogre na igi play gi play amule ine jegna jele
7: ulam jego
6: gra
7: ulam
6: di dejum
7: aha
6: Dobar Kongu Godonole. Makunda Padumba.
7: Mama, you are safe.
6: Dobar Kneje Gugudu.
7: Kongu Dele.
6: Kongjawala Jelumli. Gugudotinli. Makunda Dobare Padumba. Naneje Segna Ungidobare Durbalile. Jambal Jigna Tajina Mbubli. Me.
7: And out the good one.
6: Me.
7: And out.
6: Bobeje Gubobejele. Kela Tewel Yabi. La retraite. Ma de Kuba Padma. Mandogo veste. Gueule so.
7: Grand. Il te fonction publique de Maïs.
6: Gunokulu. Lisa Godolmi. Et un gokengi djongouna. C'est Kiregotle. Non, mortene dagara ma Kuba tout. Pat. bishi le jeje gu jogo no le na ma de ka so je da ka ko so je ma
7: ta ka me di di ma de ne ma arnanga arnanga don je sei toral
6: ma de kula
7: je sei toral to ne je
6: ka arnanga dogu kara gu dan fami di gu pli nyale to judesco
7: merci
6: ça il traverse bon
7: igria
6: au kusiri il deje kusiri gu ya mor kamer je gu bam bam bam bam batle il est to play
7: beti on est le kusiri di la nangel ba le body bo de kusiri gle on il a nal ba
6: da ou ne dia et il est acte c'est à ce sens sur ce
7: ne je que no le petit
6: and kenel mo le kenel
7: na and kenel ar kenel do a kon du shi da ar nang ni le le yi de bi ale ar nang ken
6: bon ba
7: bo ka tu se côté
6: da inspiration inspiration le grand judosco
7: quelle inspiration
6: inspiration
7: quelle inspiration ba ki le ka do ngondo ba ka kusiri ge tar le yi de bi ale ar kenel aka wo nya be ka da ba man tar le yi ka ken ne ge na di je ngi jawala bo na on je bo jambal bo kata de bo mami je re ba o se gut ba da ta de ka kusa da ka nan ni wala aka usia se de kusi di ba ka ndo le lugu no oh
6: gracia o
7: a ta da no le don go or ga ma o ka ma ge dai ma ge la se ka di ta ke je me yi na
6: be ko gran gran armay wayel ba armay wayel
7: way dunia de beta Maji, tarle yi pale mouya.
6: Ar mwen,
7: mwen. Ma kari yi de nga, ma kari yi de ma oryante li
6: tarle yi pale mouya. Ma, tarle yi pale mouya. Ya ne, ya ki nga me kondom de nan. Adati bo, adati, ile ba yi play ba mam de minga
7: yi nero. Na play le play kari, yon do jega ou go play doa. Do go play le play kari, ar nang ne wala, yon do jega ou play kao sangri. Yo alo play di non. Akar nang ne wala kao lo play kao sangri. Donk, Maji, tarle yi tura le mouya me, mwana, ma ete le ge grab mare. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura maram dia deu jeno kul mata do jebe makay
6: wala targ grand negno on
7: pay play dile ma machine le do ta dene jegi ta gang ta ngom
6: woyo nga
7: akere de keur oya bolay boy ger keur del dale ya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le oya ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jere jara bon et tout
6: Il y a la maman,
7: c'est ça. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne
6: sais
7: pas si je suis
6: Merci.
7: Je ne sais pas si je suis un peu de temps. Je ne sais pas si David.
8: Alpha, ta ban ma yi isi on jingan do e du ergne wa isi kare on jingan do ban ban ma ne we
9: hi nga yi targi dong le yi targi ile tu yi chene yi tango kar do sabal sabal le ma ko ne le ingi gunia din le na boje le na dadi ko si aba ma mari to ada yi ade tel ka pa labin ba di ba
8: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da du doro le nga ya kisbi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai Da si la pia bo.
9: Ay debe ko ah la pia.
8: La pia je kaje.
9: La leya.
8: La leya.
9: David.
8: Bana. Avance.
9: I au na ne wa.
8: Miss ne ya.
9: Merde. To kan kan ne duwe le.
8: Aba durvali.
9: David.
8: Ma miss ne. Omle miss ba miss ne.
9: Je no met ve miss no
8: la. Ah wai moi ya.
9: Moi bira rom de lu la.
8: Je sko de kele.
7: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
9: Bo.
8: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Ito banwa
7: to la mabi
8: maji de da dire mbak nga simba ta wi ulay ngon sik de na raw nga bu konsile nda do ya do nim pata de be na ngon ngon konsile ka ula si tar le ak bi kema kema kema kema do ya nda ne gi de je le banya
9: hay
8: de je nya
9: di
8: jamal de mi wo kunda je wo besse je wo ne je gi de je le nya
9: dabi
8: bogne le da tana la de da kusa nang yo negi de jene ma dan duk se larba ne lo da negi de jene le aka kuje ngon silena moda en kulu problem to sen goladi de gudu jo di jo na apuji de wa ku ngon kulu de gara lida de na da karsi kanar jo toru jamal de minda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to na da karsi bisi ji jo to e ban pa dare de kulasi pase na ku je nje mo riba karsi ku de gara la e ba dare kulasi pase ne jigi de ji le nya a tor de cha
7: David.
8: Suka karo jo ne jigi de jele na.
7: David. Ide kai ne si jeni ban gunuma ba.
9: Inyina ba de jo ba ne da e patada ar ngo kwale yila kene to.
7: Ale malag pa ale odi ta mi koma yila do ma do ba.
8: Ta mi koma ta gi ne gi de jele.
7: Mo ne bi da to mi kai ne gudu.
8: Ne de jele de de nyanda e ban mi karsi akordi cha se. Pase ne ma ne gad ba ne da akordi cha. Ngule do gurel na yam kere ne pani na ku yinge mo na ne ku du gurel la
7: no
8: jesko apa
7: no je bon arde mo to lom to targu e pa
9: to tar pa le a
7: koro to gu na je gut le ba di ada de ku jingun gu ma ti abo he le ko gu ma de la ku sin gurje ku ada ku jine ma di bu ti abala pa ba wula pa ngun ma di ba ku la ba pa ku jine gut gur kan gurel wale e won gol mo miendel ba di da de om je mo si jeb jeb do mang mi si
9: le ali ba ni
7: ma ba ni mi ga si bu ne le Nengi turaje tu nole
9: gi ibole tarom gan taidel ba gi tugen David Zigis nele guma gum gre mai nele mai yan da dale lu yuru ba yan ko ne usalo
7: me bu ile to do se yawa dale ga unda lu yudle ni ba wo shine kar do dale ga ga unda lu yudu me le to ne
9: ku ma ni doctor ba o me guru
7: engi ne lem gir kemel ba
9: mada ne le David gi dale to mion Logan Arkaneba o main wrong on Dubana say in Ninja Maida couldn't go majorly. Iba was
7: my dear. Don't know, Jilla, don't know, Jabba,
9: no, that's the third person on Tambal Lalam Pata.
8: I'm a Durali. Tambal Lalam Kumba, Wood Lemda. Next to that, Jesco. Ilata Rican, that Kara was, you know,
7: be a
9: pastor, be a man out to me, called out to me,
7: called out to me, Kungel Baba. I can't tell Tatalia and Palace, Kila Ilata Korum and Tolcha Bane Dale. Bo, Ninja, too good digitally. Ingma Kulebani. Macassia, man. Baba Kama Cassinelli passe my digitoto, la Lumale to go out to Americano. That Mula, Mene Mulane. Ameri mba kare dam la reda dula pa daro mangu bura eba oba desi. La lebi dale, maya mundu mari, da kari ibo, maya bato bo, ngonjele se.
9: Iya tar tar eba o, maya misile, maya misile, maya misile.
7: Iya tonje kujungon le se, ahene.
9: Mamtu nane jiru.
8: Nane jiru esino.
7: Mamtu nane jiru, iya udura mba patar nil babi, bo
9: mjiru wa bija
7: iti. Nane jiru,
9: iya pa. Yardongo ko male duba de gese na inda, bune gine lana komi nani, iye ba makure kare la rongo. Na iwo gusu to, dada biwa bo, gusu gina adiki, ameri wa jisine, iwo gusu
7: gina Mama Kulasi, I am the Mulasin of the Unjata Dora Macau, Pat Mali, Mad Nigeri, Tugi Gelemaka,
9: Maji, Jacka,
7: Maku,
9: the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the
10: Mamma, the Mamma, the
8: Mamma,
10: the Mamma, the Mamma, the Mamma, the Mamma, the
8: Mamma,
10: the Mamma, the Mamma, the Mamma,
8: Aku ba bautol.
10: Mula si masu yon.
7: David.
8: Ba bautol.
7: David.
10: Akinja kaujime.
7: Asinja.
10: Mane nik noni.
7: Ibe mula. Mula. Gwende mula. Jawala. Anjaw.
8: Mane di.
10: Jawala.
9: Abi lulisi.

0: Tabarga tashia ojenem kanjing gamje ne kingale siturawa ngai tabarga tashia ojenem tabarga tashia ojenem hai aba durbali
1: Jurasco ina ba chidom ndosinya rom le mtu sugar biwa
0: lo ya le ba.
1: Hein?
0: Mam tchè do le le.
1: Tchè tchè do le le. Maman rom le lumpa.
0: Wawa.
1: Jasne jesin doke de le anaba. Osme ingo ingo ya dia. Pa ngan jau ospada mamo tuto ile.
0: Tu maya mamo spa.
1: Ngada jidi ro le lumpa nenga.
0: Mau no romba uno mamo spa mau no ne rom.
1: Pa no ro. Diba rabat nipa nero no robe.
0: Maji. Ne do idile ada makula ibi ingo de le ba.
1: Ada yisna. Wa ne kisne yisikane.
0: Maji ya. Maji bon. Kongan jile. Gudo mam to do jinga da ka o siaba kula ne yoyo ne ne da directement kongani jele gudo
1: kongani majigda ba gudo
0: kongani jege kongani jule ya gudo
1: han
0: kongani jege jule
1: tariba yo pa wais ne ba a deug jense jana balkan ba jisne ba di ba passé kongani mji gudo ali ngini ya tarba pa no ta jomba no ipata majama musi
0: mule pana se kongani jele gudo ta jisne nada no da ngabi bam ne ba kule ba kari awa unya ula morgue. Et pas me nene.
1: Judesco.
0: Oui.
1: Il est pas tant gon jom ya ala aussi.
0: Mais tardé ba mulé ne tardé jom di ba wula ma. Malé ba mi o ngungutu mumle bolem ne mulay dalé. Malé ba dom ja mal passé y gergaw. Bolé bo kidele mne ci jom da dalé. Tardé ci ya pa no ngene la palba. Da asalé tungam bi woné jik ma de ne kari. Ma kari contre la julia kari o mbaba inga kelam ken da kelam.
1: Itura ma ko sibi.
0: Voilà. Mi deg de ne de targ jom nang jeb gun mi de mi ngay ne ne nole do tare da aka kun kongani jele ka kula kay gu kul du amé ka ga ka kunele ne nga ka kunene ba ne ve 8 ba ka dubu akun kamyo gu be ba ka kunene ka kela ken ne lo ga karanga ba no jula gu jom tashina gu ji to nang le da kar iwa do goloida isang serke zengi bolebo igrel to da di duji da kula i serke gu bare zengele ele ba dubune kongani jele parce to do bi baba kunne be ba dubenel nje kom gu munda da benenje gu tangu wa chale benenje tudu kula la wa jadele ola pa bolem ne do ga po garne ne da mulane to gu 1,500,000 bana ta bana karine kula lebi ba munda tare mari wono gaba nje kom gu sola da yule akula mork gu la kula kare da nan kara ba ta dujele ja kula de ka da ki yoyo ne ne nje ga amerika je tout le dag de da yula da nan kara ba mork gu nan kara ga da mork gu le ilam tardel ba nan kara ga da mork gu le ba no ilam tardel tungam bi yawo gaba ele iya da na unje ada ka vole da ngu etage misa gumbata kara le da kila e kene ngu kara la tungu bobeje e kara la tungu naneje e kara tungu kaneje juno ba e kara tungu mag misel to grand frère la le e kara tungu bi la mwe ipata.